0: Shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom. Shanik to wool.
1: Shalom.
0: Yes, kong eteno limbo silibwit, kong eteno limbo mugango, limbo nyongoris, kanyoge ba limbo gabin, transmara.
1: Kutito limbo giribwit.
0: Eba limbo giribwit. Kalo limbo in, nahandika ago tos mi chango wana sabato. Gila wana sabato che chango munu transmara. Yes.
1: Akwa mwa limbo in nandi.
0: Yes.
1: Kwa in SDA.
0: SDA.
1: Ya bauti kwa pa SDA leo.
0: Kele na kche kwa na sabato?
1: Yes. Sabatos. Pinke sawa in pedut no chuma mosko in sabaterians.
0: Yes.
1: Wana sabato. Ago ki makini pedut ne mnye kapasa age ta gatu ne mnye. Ruta shini in pedut ta prani gana so kwa. Aso bi tin kohot ka mokta inde.
0: Hima kini hi age tul ne mnye en kasarta no tok ne bendi kanisa. Kale ibwat irib itabano gitilil kale orib kaniset cheptap show mungu ton. Nago gasi.
1: Eh.
0: Ibe tap kaniset ko geribin atebushek.
1: Aboi.
0: Abo mo gerib kanisa got. Kanisa go mugulelda.
1: Eh, yota.
0: Igerib yota kabisa.
1: Mugulelda chi. Kaniset notan. Ni sai mo ngaliona ngatul ko bon kutingo. Iga sai nan limba bara ke sengwa.
0: Mhm.
1: Ago notan ko iga sai geleni no ori kanise tiptap sio nengo tano.
0: Shalom, shalom, shalom, shalom. Chitu gule ni tulu limita. Ano alwel rumbor ga nget kumye?
1: Ka nget kumye pa na pros.
0: Yes.
1: Ane wana gin kostoi ko ngente ko tewa sahi tamo na henge.
0: Yes.
1: Ako isahi neta.
0: Kine ka wichi kito kwa genge. Inye ka yugu boyon.
1: Hey,
0: mau na mga hakiye pukulo. Ano ka wichi.
1: Wabike menge.
0: Wabike menge. Ako tuko koiwe in goiwe gen. Kwa gir goiwe kinyosi. Ako itil kabisa tam neta igud metit. Tahu mian Agnes, cuma kaya gue tu magelang itu kedua. Kalau tak iya jin mana 300 kan? Apa ada canggih aja bi magelang kau ikhoyan macam asu. Anak kerja kerja.
1: Aja kerja kerja.
0: Yes.
1: Flat rate.
0: Tahu aja boleh sih kele lepas. Ah boleh sih mereka tiada asu.
1: Mungkin metitang.
0: Gebos sih bokal. So kau kira isini kita tak gul kau ikhaya nampak kita naik kau mohon kalau gugur ni kau kita naik ira isini.
1: Igera iya. Roba ni yang gune kau beri kecanggih bayi me.
0: Iman.
1: Karena nyonya tu kau ini. Wana yan na amenye ene to banga narobe go kayen ngoris ta ke ne ni leile u bungu eret ni leile go ropta drisolen
0: yes
1: cham ko le mbi kala ke ba ingresa ole fok amite fok yani bungu eret no to be mi
0: ko tam ne ole mbanga ngi le ngongo tu le no eno leb na rabbi mi bungu eret ko ndam mi ke me ko bungu eret ke la kwa sa nyo ka ba go ba go uni
1: ele go na me ngoi ndege she ba ta uni ta be go rista eno le ni
0: ta be go rista uni ta so le wi se ndege she tugul eta che bu no mo tene ga sa ana che ngete ngizumu ana che ngete mombasa
1: eh
0: ole ta re ngo yoni ta
1: che ke nen gi no we ta uli nda
0: so yona kabisa go ti ni nyona ngari go yo che igu kin yo che in the folk light
1: bas
0: ne buch ko bungwara na mi yona kabisa go ko gorom ama ingele ke barta ba ngon ko age gen eno liem na rabita uni che kaitit kabisa ago truoik che wa ma tinwe
1: ko train ne no lineta
0: truoik cho janja mauri ta ko nen jin ko nyogo train ne en yuto ge bus ko ristane ba yu ko ger ga gyo ga ba Boston marathon ger ga ga ba London marathon ko miten in winda training tool che chang ga subui ni one
1: je ba bi sai ke bari se ta ka liet ni je ba che sho lineta
0: yes
1: ni te che ba Kenya police ni je ba traffic kila kitu ko mi lineta ge train ne no lineta amone ni we ta gi ne we ta
0: yes
1: na ma ga gi ne ma ga te en boru kya ta ne ba bi gor wai we gas ke dag mai gigle in low altitude ana in high altitude
0: agle the high you got a cool light pick up so high altitude high altitude because to low not to wait na ba ngong hills but to wait no ago ka tit ka pesa
1: te bebe ke jang le to su ne to low no ni mi li baba me ko ver gang ni batirot
0: tin danyo ni batirot ago ti tiene mi tirato ni mi tirato yes ni mong mani ko se ko mai ko ka tit lagini ni ko burge lagini ago ti ni mi ngong ko last my lalita imite go amungu rista ne miga besa
1: korogoro
0: yes
1: eje nothing ko wala kweta omonge got ko nita go tawne ta ken walina
0: me bot me moile ilele yon robani eita go robani ana go marobani
1: ko gaitit
0: tigere le kana me punguere tenga tarta ga tugul so ko nu ko ri so gaitit yes shalom chi tugul ga gitu sigeta sai ta go shagar tamcha ga batayen sai tamno go mono ale to ske banga dano so ko gani ge so melu ga be met well done bor
1: kagi go ita in kagi go ita tangi che go itibik tesa en kumait logo yo kibaimi kwa kikwa itaitangi shek ago ene guni kakomanda tangishe choton tugul
0: yes
1: konyorchigei biik tangishe choton biik tisabu kokakonyorchigei maimuch kemwa kainutik kosubkei ak chong'indo koindo nebo listit ako kakonyor biik tugul kakomanda tangishe choton chomi soko
0: kimache kelenchin ichek pongesi ako ngemwoin ichek eleni pongesi well done bor komiten nafas rani ko weekend komi lagok kamabendi sugul so weekend kora komae komanda biik koyai shopping singobendi koron kanisa kokayai shopping rani ako in wanasabata akichek komuche baadaye kobun shopping kakikon 50,000 well done ako 50,000 kakikon tiketishek 19
1: tiketishek taman ak sokol
0: kikone rabishek 50,000 ibangange inyegen mara mi deni neto miliban en fees en yon nagoweza tugoshe kwa jibo limbayaria kumenge nangye tuge na migure mungu
1: corner shop
0: corner shop
1: ile mi nagole vi corner shop duwe yes. Na migo nae
0: nago duka moja
1: na migo ona
0: so kutoto milibande ni itko kwa kikone 50,000 ilibande ni akibe alchukuka like petu tabrat ana iwe na supermarket iwe tao neo akibe supermarket oki olishe 50,000 marabini kietu chikin ticket check 19 akona fast kwa kiko chichi kuchu so kwa nge 10 chuma 3 agui omuti agumosi kiki agatugul kwa chiam kotilde gatit kongeten Monday ago petu nebo amut ago mosiki kakigoni nafasi yangu masike bega na msimu ishegi ibir star 274 agi lewen kitoge nafasi negarara lewen nafasi negarara negonin isiki and soko star 274 chutun soko atildiga tisviti siki en koronet abrani agere chitere guren bena tiegon kakiger tensang ki goge chutu soko en kasi tab somogi ago inyoru en program nebo chosi kole goge juru 25,000 jamane cosmos kimboy kakiger tensang oginye goge nyoru en program nebo fanso ago agere mama agenge guren ule tangeno goga nyoru en show noata nebo shila ago agere chitane giguren en yu yes giguren finsen mandago katiltiga tit lagini kakiger tasang agine mono ale goga nyoru ponas ago gwonyo ponas 1,052 shilling na vas ko bachi agatul nenge gole go chutso ko konge 10 to matatu ago Friday ago mosiki agatul itile gicho tiga titagenge matiga choeng tiga titagenge
1: tiga gituk
0: okay bir star 274 chutun soko
1: agitio itil tiga titagenge star 274 ya ta soko ine ngone enja agatul
0: chutun soko tildiga tisibiti siki yegit seta en garoni tabrani git siet kono adhra batach fume tugetab kwa lenchi ngete shie noata nambari mocha kaine nyungu Bruce Bet
1: kigure non well done bor
0: yes kiwe iksei ene matiar metu aige enda bandana noata nabo radio lani kogimuwa unke lenchi nyor chinge nafas negarara tildiga tit mamichi negago nyure en nguni agere gitio peak 20 chaga gertasa ngile chita nenge nutamu noata nabo soko anan nina nabo soko kotitieme kurakwa tildiga tit moinge matungu unge gule gugwa nyurgi kagimu ne ko ite sana nagi chitu soko ko tom item yal tiketit agotom gay sikim nemu na vas ngi ngolo star 274 on gwe xei hage magun sabato ne gararan ko gele ibwat taban agi tilil petu na basabato go yega yai chei so ki ngomiten ngwen

0: All right, kala pingun ni fura tida na tra msani music rubang na tra bab sa melodies na tra naga go bata any on talk tai go shaka na mongo en kite sa tai gi lelen shalom shalom shalom shalom shalom ki macha gena msi moshek o en somok I mua wechi le une sabato ngu mokin wana sabato na imokin gana set sabato naga raren betuta brani well done bor
1: taga tia getuli hanta line that number si main tag number conference in jagatul notana nemochi imoki sabato tigo ingan an ko bi ke somog wat kai tangman eta ga tia getul
0: yes
1: agon nitan go ta chfm to get up calling in
0: yes chi nege chi tu so ko ge len chi nam chi ni on kitigi nam chi ni on kitigi sige mo ngale nena isibu ngada ma mat kitigi sige tugul matitil ga tisa getul yang nguni ta chfm shalom shalom shalom Abraham, no, no, get it back.
2: Pardon, no.
0: Yes.
2: I'm not talking about this. I'm not talking about this.
0: Yes.
3: Hello?
0: Shalom.
3: Shalom, me, I'm not.
1: Give me gay.
3: I'm not going to have a Sabbath. I'm going to have a Daisy.
1: Daisy, no.
0: Yes, Daisy.
3: Ami jezai na agati agat amakini sabat nan ye janat ko scan am bare agto ben amne antu soy agali chasoy ag in ambos ngeno agla man ngeno agla kya kiero tiki asieta agamita
0: ole ngoy missing big somok shalom shalom shalom
2: shalom shalom
0: shalom
2: shalom
1: shalom
0: puri sms yes.
2: Mori to tunja jorwenu.
0: Kawari kabisa.
2: Korun santi tariki chale pelo jorwenu.
0: Bas kileni kwane ka baba sabote ni kabisa.
2: Koko ya ko chaa video ko te bore to jorwenu. Ka ma rur ke ore te.
0: Yes.
2: Ale ji bigi ni te gobe olimpa ke embu olimpo long ke sauli tu jorwenu. Olimpa te bu ni jorwenu. Kupuan ni bagai apa korang tu? Kau ni waktu aku tu boleh borak ada sermes pun, nanti ni entar kiat tu, nanti pun lebih tinggi ni kau ni entar apa korang tu? Aku tu pentan eh. Kau tengok entar Olimpia ni tay, Olimpia beri tu, Olimpia lori itu jorwen. Kupuan ni bagai apa juga? Hanya waktu aku tu boleh borak ada sermes pun, nanti korang kau ingat juga? Aku tu tay, kau pun lebih tinggi ni kau tengok juga, entar ada pentan eh. Hanya waktu aku tu boleh borak ada jorwen. Tengok lah tu, kau.
0: Ongo ya kwa ngeza wate ni mana mkuria SMS. Ingi nile gita unenge kainet kipkuria SMS. Koga asana gita kwa misi yo nanyo nolimpa gisuma.
1: Kenyo liginye.
0: Kenyo liginye.
1: Ole gita ki sirabarwe ese gisuma nubike
0: yes.
1: Bati.
0: Koga gita mgo sirto abarwe eta weo aki mutaye martimsi yo nanyo.
1: Enalimpa gisuma.
0: Gile gigen ko kisa labu kogi sirta ibarwe eti. Agibende posta gitam game wa ke na ke si ba ari we
1: to gimi si na gitini ko lena ata salamu ko ni okte won
0: yes ona ibi ke lo na ke ne giten so ga ke le kuria sms ko giga na ita ko sirta sms ko yo to kwa u lead si ke so manje halo gale ne mlali ya lagne blali wa blalis shalom
1: ramuta
4: shalom shalom shalom shalom bruce akwel don bor
1: shalom karibu sana
4: Ama je bruza le neo. Abar boy boy ye ditio. Yang dia retio. Oh boy boy boy boy.
1: Alai ya.
4: Korovan. Kau ne ay.
1: Aramuta.
0: Alai ya. Jumpa muda.
1: Aramuta.
4: Oi.
1: Alai no siru ti neng esok mangko. Oh utabi geng korin do.
4: Le nanti melayan wayaj jab nasiya.
0: Le mari ben ni
4: sebuy.
0: Jeffrey.
4: Oh,
0: alle magi bendi gipsen gwe cheruge ingana se.
4: Alle magi bendi gipsen gwe cheruge ingana se. Eye mama na jen magi juwe. Aba amaja mwaji bi janda wo jam jam yo. Janda wo jam jam. Alle ngi gero. Me ba mayu egra jugi che chigi mure bayu mami. Ogi ndeji zugu.

0: Akicheng
1: mi kasih studio ni.
2: Kali ini Jeffrey.
0: Akicheng pakap.
2: Jeffrey. Bana ingilia mtu wangu my dear Rachel Zoe. Kaka si ingile nga makoze radio.
1: Abana siwezi ingilia. Siwezi ingilia kwa wale kitu hii. Kwa wale kitu Weldon Bor. Kaka itin. My dear na oba bruzo. Kwa wale. Ami yo papa. Kaige radi.
2: Aina anga si.
1: Shalom. My dear of mine.
2: I'm here.
1: I'm not going to be able to do it.
0: I'm going to go to the house.
2: Ingeni negen. Abu wangi ni alisen je tala la kala ngo age. Thomas, shalom.
3: Yes, shalom.
2: Shalom
3: Bruce, age Weldon Bor. Ni tanu ko man logo yo ko to toge me yo gi la ne bar bar mana. O koi no koi koi no ga pesa no ga itu message karam ko mage maki ga tu li mi da chu bo. Ni bo koi ko ngi de da Bruce eni ngi retu ko yen rambe ko ju kara ko lyo kara eni le baje ta gumi do ko le ko tor kara chi to ko nda yen aba ba ke kara men ye do ju kara emo ni so ni ko beta gumi na ga bare ke na mo ke sa ba to bi chu I ga ne da ji ko si ni ne ba ga ke mo o mi ne bo I ga ta si ni bi tro ko le ju bi ni ni ne ba ga ji ko ri ni Aku minyak bayi kau ngan bebet tu, jauhkan jisau ayo I berusaha di luar tempat. Aku hanya kau tak jisau cukup kenyang aku makan kapas endu cium jatuh. Aku hanya le shalom. Ati mengalir jatuh kau mukta itu tu. Kau ni zero rute zat tu. Kau koi berus aku luar tempat.
2: Kau nak jisau? Kau
3: tak cakap. Kau koi.
1: Shalom.
0: Karibu sana.
1: Aku luar tempat.
0: Karibu mana jisau?
1: Ni sista ya na ni ni ni miga no si dure sali na la bo su aga makin
2: Kwanda Jessica
1: Shalom Weldon Bor Bruce Pet
2: Shalom
1: Amuna gete eto na makibe juwa saba to nem yewe ga pesa ana mengi bugetto pilimon eng ba sabilimon eng bugetto Awe, terusnya pasti benda langat tu. Mau tiang barang negin le, batu orang botanan. Awal lewe. Kamu wajib kacau yang kaya magi sultan ngeliat orang negin jadi tu ulzaben di sabato. Ale ni betul nampi awe. Allah.
2: Honggai missingnya tengok syak saya tak genggak oleh cok. Ia gua guru meet pare tap ke. Gua kerja cita genggak neka siruan. Neka siruan amat kulle meetanin. Kalau meetan weh tanah kibel lah. Gua kian kuap ka. Kalagabuin urit anakalene, inerat.
0: Kabuin anak kabuin.
2: Mau gue message non kalau kibel logo, aku meeting lagi gue niki nyoy. Mau kan ala, ini lagu macam ngai issues. Lagi entah macam ngai issues and family. Ko ini lagu logo ko innocent.
0: Very innocent.
2: Logo sih kita coba setiap orang.
0: Mungkin kita logo.
2: Nere gue tiki.
0: Itas telo.
2: Iip cila logo. Ingat boleh tak ni iip cila logo nere gue tiki. Kotor iber logo kita kat sini future negaraan. Kau lal cita kau igu disciple. Mana mungkin komian galal kel do anak kalal do kau mau gugi negi uginge sih ceh.
0: Iya rey.
2: So kau macam ngai issues coba family aku mau kata kaisa.
0: Iya rey. Saya nampingku.
2: Kau non family.
0: Saya nampingku ni kau macam pasta ya. Kau bayi sih cuma pilih lihat ketul. Kau nampi pilih kau bayi ni tak apa tapi tanam ni. Missing kau families. Kegurun tu iya tu families. Pilih kau ni tering kau tu ni sih. Kerja cewa tak kau tu ni ke. Kerja cewa sih. kinet kora mara mi o tiepioso ke muitechin kora en kanyalile nebo boisiek cha ko kosegitu agiche ke tos kilen bo more ko mara ko guse chepioso kwa ke ago ye segitu nje len chepioso se kisere mo mi o kunyan ne ngobat kule na india no o mami lende so ko te se tanga le shota
2: ko bot wan ben bigi ko le ni one batiam se kwono
0: e man bana igere
2: le ke ne wala amne se o se batiam
0: mi te ga se ne uno nta
2: ne me ko mi sigi
0: en kwen un tabroriet so kina ya se ne ko ko tuya ke kibagengeishek ke terter kongeteke kanisoshek kibagengeishek ot kirwogik ot yoche kekure public parasas nguni amun kakoyait ako mising ko region noton nebo South Rift metekose in regions alak ikose in olipo in Kericho, Bomet ikose kibare kaibuki olimba Nakuru ikose kilen kaibuki muren kwony matateni kas kwony kaibuki muren lakini chong ndanyo ang muren ke bo ke no sote kwa ga namdan
2: so igere chichi go go le bich sere tos mami go mie ago cheru ya domi ga sirwa na Facebook ago isu page kora kole ke bertana boga ap queen go twe bi ga ap ka queen tugu loge makini family non ap bich on mi sipitali ki lalia ki aga tugu le mie
0: kale gi bel chi
2: ki bel ago ga le na go bel dage so mi sipitali onen gi gisor so go changa tabu she che meeting family sa go gisoi cho bo go tonon go ta go tonon sa family inge tinget ngomatesta family London ball sorry ngomatesta family go matesta generation
0: yena
2: yena ana tinget ngi ko cha members ko ta mumi institution ne marriage katesta go mie ago tonon ko tunishet
0: i
2: dite school go mi logo si ko se gele ka soma school na mbaga ki go weta go sir logo ko da mun ki bit koron go tuya ge bi ko mu ko bit family go bit logo lain got kotestai ne me gotonone family ko itot kasartan ngai school ko mamichi kayet kanisa ko mamichi because mo tonon gotunishe ne wache ko tonon sko testai family kotestai bo issue ne tugul chebo banda
0: ta igere ye bana bros kingo pa missionary igere kotestai tugul ke uyuta ne proriete kelele ko go master kanisa teni ne boishe ne wache ko yae kirito en kanisa mun kagile ki boishe no sko pa missionary semet ap Kenya age mornet en Africa age motrin ke terter ko kia subit konet in chita go poko monutet en chita age ko sirir ke o sir montionet ago segen kora in tono si chita age so go bar ke on gorgelelen in ki ko mai ko min gunon koneti chita go in koneti chit no poko bit muito jene tap ke ak tu chon tul ya che wa gani sa gone te bi ke bai me amon egas ke le ko bu kichi o so tiande nin age tio ga bar ke mito ten ko dinget kumi on te gai mueno limpa in a bomet che gen bau taen go ibar ko ni go pi ke terter o me bar ile bi chu ingen ga nan gi bonga ne twa ana go tul dai ni no ngale ki gen nin ko sul lai ni no ni gamo si aga ngale yo ta inero so go ngale ke u chone tan ko ibo ro ga ne et no got missing ago yo cho ta ge gel ki ne gi a so bi tin ge bos yo ti jotan tesetain gun
2: ye senta go shagang man chaga batan kima chaga tun so ko oga gi gun 85000 tika ti set so gol ki chogi chegen tika ti set so gol go tinge le gri makki ge ro riyat ka basadi makki ge ta enga sarta ga tugul ago me tinyo weso ana go inam ne go itinye iyal da ilvane in school fees ko go gi gun rabisha ge nyu CBT banga ge go gi gun rabisha CBT banga ge na ta ga gwoni silingi shekata silingi shek chota chaka gimagele nyalu isiki en kasarta ne na ta na ta ga gimwa ngelenchin itilegi tetegati shegoing itilegi shegoing ta ingelo gori chitso ga goto misiki weldon borg gwoni 85000 ne yega tetegati shek oing Milka ne was 0718265 pongesi Milka genyor 1058 shilling chana go bonus agere Amos 0700831 mwisho Amos genyor 482 shilling Eunice ne was 0727027 mwisho agere nyeru tokens ne was 1256 nye ne genyor bonus chaka changa ago agere Prenda ne was 0728499 mwisho Prenda agere genyor 9 62 shilling ye bichu nyoru pona ase ko bigi manche ko chutso ko goto mgo sikin yonge si go no ari chago gi go ni na fas ite chutso ko itilde ga tisha goeng ama challenge peter yes peter rotich 0716 112 mwisho pongezi tiketi tunataya ogere katili katisha kwa inge
0: katili katoye
2: awe nyochige 85,000 well done boro
0: kitu na yogi chio ichile star 275
2: agina ele tako linda tiketisha kata hungi ngololi tiketisha kisisit
0: tiketisha kisisit ya tako linda ya ninguni
2: ii nyochige 85,000 kupita rotich nika wago nyore kukibiri star 274
0: star
2: 274 star 274
0: star
2: 274 kiwe xei hena machan ak tetu chete notan wachule tenbe tutabrani star 274
0: star 274
2: yes.

0: Angere si mwen chanji fe me lo?
1: Ano kori?
0: E?
1: Iba iba yo.
0: Ami itena pay pay bon?
1: Kakai gabi bi lakamel, lakamel. Itenke lakam pou mwen chie.
0: Ame el gul gul da?
1: Kakel, ame el lagi jie, kakel ti we?
0: E?
1: Di baba kwa na munga ama lagi wo
0: ta e. E, lang si yo?
1: Na na mengo na ni na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
0: I don't know what to do.
2: I don't know what to do.
0: I was so angry.
3: Number,
0: Yes. Eh, kachenge kutuma aginye wei. Dama agi giche.
4: Dama wei raka matiri irna kutuare tiriko mua wune manate.
0: Oh, kaa gigik to noi. Katape tele gichu to aginye magora ejo.
4: Dama kaa kala tuma nibaru yuka ni niye kaa kurgulo cha wei. Wei wale malak tozi wei mua.
0: Kala kaa wale kusia tita ginye aga awirte. Ale wawai mai giputke ene gie minisi gigich.
4: Uro wame nani?
0: Eh.
4: I don't know.
0: Matinya lu kaya neba benda ni, mana kau ni? Kau alam kami ni. Matinya lu kaya neba benda ni, mana kau ni? Ada tunggeli ay. Gladys ena inamoi, chamge Glado.
3: Chamge mesingi yamu na kiti.
0: Anje mege Gladys.
3: Awala na ngita ya.
0: Ngita
3: ndinyo malo no muto ngiyir.
0: Ho pole ni sana. Tomgo iro ban.
3: Mamti ro ta moto ro ta ngoro mi ro.
0: Ro mai.
3: Ah, lagi kaya. Abang tu punu bagoron, aku alu rota. Iya weh. Kaya ni macam weh. Punu pun mau tinggal ngalor sah. Apa tu kecuali le arah curun tu. Ibarat cumba, enggur enggurin.
0: Yes.
3: Ah,
0: thank you so much, Gladys. Asante sana. Kigureni Gladys eno limbai na moyo. Kongo ino. Elvis enjumbe.
5: Chamke Webster yo muna Webster.
0: Achamege yo muna Elvis.
5: Ah bye bye Webster gabileta. Ile hizo kabi gorone ba jumbe na rawa udinye Webster.
0: Eh.
5: Leo bye bye uli mwongo limba galieto Webster.
0: Ungo wonga kile kuota kosa ai.
3: Kainet ko band TVS igor mauche.
0: Kongo missing bwana. Ben TVS igor mauche. Tumbili en pega barwe.
6: Chamge yemune Webster.
0: Bye bye Webster.
6: Ara ara ngabaza ro bana ko nayi ngabileta ke.
0: Ha eh. O samba sanji je matinya.
6: Eh ga ye am gena gi samba sanji ko tiyo ko tiyo.
0: Eh.
6: Ah chamwa na langs bi chwe gare.
0: Aha.
6: Na men. Tu ko banyana mo uje.
0: Aha.
6: Amozu. E buru je gozu. Ara bla ngati musunge, deni sa bagu mulodu.
0: Mhm.
6: Ak pamaru na mbuzu.
0: Ak tu gili lene. Aya nam jini antan gogo mi singwe re tap chumya tena limba je laina.
7: Wait, wait, what's that?
0: Eh.
7: Amune ali baga nanu.
0: Chamme ge me tap ko amiset bwan.
7: Oh man,
0: I like it. I can't do it. I can't do it. I can't do
7: it.
0: I
7: can't do it. I can't do it. I can't
0: do it. I can't do it. I can't do it. I
7: can't do it. I can't
0: do it. I can't do
7: Ni herta nga besa we wangi jutan nga besa kubare man kisi o tenje na ino Adu kye mo aje na ino kwa na ale jikipia ni ne
0: Eee
7: Ako oitu ga kwa na mateme
0: Yes
7: Sawa koo tu buisi ya kitani kwa
0: na Kongoi misingwe rita apchumiyo tepo limbo chela ina Juliana ene nda bibi Sige pe kunyan
8: Ya kori ria mune
0: Acha mege Juliana
8: Achame kakane nebo sobon kabisa. Ebu chine arap kori dine ye chame ke. Elen bicho bare robo ni gonwe rota kakipe kuwak kimana.
0: Kakuru mita sista.
8: Kakare chine ke neu tamo mide. Akwe kakwe kwe ni. Kama juliana na bibi. No na min dani ye. Ebu yi yote nye mbawa mene. Da yote rigi tama na wai gara tap tama na ake. Kongo juliana na bibi.
0: Kongo ibi sing juliana eno lipanda bibi. Mashina ni taita asiri limbaga mgo sokale lenjini one band TV. Yasi naona. Wachiengan long time bila kupatana siruwa inde tuweron. Oh eh, ungoi missing bwana Ben TVS. Hapa bama anyunji chone, thank you so much. Chamuwa ngenyo nilogo yiga abimit indi rutane saite managa genge. Enu nwagendo chibo saite managa genge nilogo yiga abimit. Akweldo nbori ya itegewege.
9: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, what called Mount Narok
10: 107.5.5
9: Ju ko logo yoga bimit in Wagendo in Touch FM.
0: Chitab kulinchina kago iteta saita mana genge na boko skulinga kasaratano gatino to shine logo yueke baime tin wagendo kiguranon waldon power kaindoichi in petuta brani president William Ruto beke baime ni entetu titin bagol se tap keti gen and base ni tin in count in botran soya kongolol gen kibe brantan kamara broto le tindo e moni tetu te kibo kamin keti jotan tito billioni shikta manak mun kamain ke ni tabel fo showing so samaro ing en takine tap ken bagori bagi to ne kibo eme kamitin in korantan ministan botimu ga ki se tin bai to ne kibo eme ta doctor Deborah Mulongo Baransa nagamule kin ko to ge tetu tino tan bagol se tin bage ti ge ko ge ko le in gune ke ti ke ti to billioni shiga oing en komasanyina kamitin agne Sirin de Troin, Minister Marie Setap Kalietin, Metreta, Doctor Raymond Omolo, Kibberatan Bar, Count in Bar Homa Bay, Inkol Set in Baketi Jotan in Tim Dunbar Lambwe, Onolikan, Kutaseta Golsonotan, Koma Doctor Omolo, Kolebinet, and Bageti Jotan Koto Shingeko, Ekumye Tonekibayme Tageti, Magetrimbo President William Ruto, Nomachin Kegol Keti Kati Tabilani Shikamanak Mount Command Kenya Tabel for showing Axosoma going. In count in Bokericho, going to Chigonatan Pagol, Satan Bogeti Jotan Cabinet, Retarin Boloi, Sitago, or Antinuega, Deface, Chirchir, in Commerson Bomakutano, Tindeno Soget, Nemitin in Conignanting or Tutin Bokip Kilion Konga says, Committing in Gonatana Deface, again being Bokip Kilion Konga says, Joseph Chiroro, the Kericho County Commissioner Omari Ali, in Barguta Vavisangala Kibosar Kali. Kaindoichi in Petuta Brani, Kondo Kibasha, Maitin Bodia Megortano, Nagagibotin, Kenyitagin, Count in Bofihiga, Kotina Gobeta, Sabinianagi Kondo in Ditin Bodiama, Raila Odinga, Olalian Koratan Kama, Kondrichotan Kondochi Minister Bomungaro, Shikimengation, a cooperatives, Wycliffe and Petsa Oprania, Olenyolu in Rich and Bashiran Konboimone, Kotuyagi, Agosina, Letagin Kasavit, Konyor Kelchin, Bokando in a Tetin Petu Shege, Chimitin Tai.
11: Unajua sisi miaka hii yote tumekuwa upinzani, lakini yeye mwenyewe alituingiza kwa serikali na akasema tuwe hapa. ODM ilikuwa imeanza kufifia hapa Western, watu Western wakasema wenye viongozi wa chama
0: Kange chiera biki baimone kathil kavnye chitanu in deko vanchinne tiye thin loveni shethramo president nitadhaar kaya in kenyitir mail fuchroing aanka tiptamakta sabba. Nithan koor sethakavan kandroi kirobe utasar kalitin barashiwa indo shinne thoritin nitramo president William Ruto Farooq Kibet. Namule chitanu in deko vanchin kaosubitramo biki baimone kutinu akamanu titinu agoba pandapta in ba imone. Onalien koratan boka meta bahrabin kegitoritin krobishik bopik bigishigin bonjari countin bokisi. Kama kondrichotan kulinyondu in biki by money kulawin kondriki tin commonwealth paishuniki babanda of tamal leta etav chimero roshege kitioge kosuke agasirkali.
10: In logoi kalage kwa golumda president William Ruto kolse tinbo minu tikke ba koko in kitale county bo transo ya in tokine tab ken bago gimi tage kolse tinbo minu tikke ter tera gunyor kilchin beke ba eme ten kabati shinyana onalien county no tan kajera rabro tabe ke ba eme ti mitin ke bo rege she chego bor ke gele yo gum nyemi no ti chotana koi ti munu te kolse tinbo minu ti chotana sweet gunyor kilchin chotan kolage logoi ke ba eme ti tunen coin da sai taman agoing Kiguran on Walden Bor
9: John Kogalugo Yogabimit in Nogindo in Touch FM.

vita lei dai lei doni. Atari sana, ngoro icheke tiyoto njeche merege. A big salute kabisa kwa iticheke tukul buwana. Oza. Kasige ene limbaga aptichi mauche. Ekete pa ene limba nakuru. Rasta roba ene limbaga bila kibana. Panguza Arusha. Inga nile enga sartaga tukwele. Agwelele njitaga buwana wa rasta kumatambu wani ngalega abin kwa mukta indetu buwana. Inga nile enga sartaga tukwele. Agwelele njitaga buwana wa rasta kumatambu wani ngalega abin kwa mukta indetu buwana. Ligila uga abdemai, jaa.